Naraina! Hakang saka garma gai ikana chai jo buni tapai ki dinu paryo bhanda. Ha huncha bhani ikana vivaha karma ko sat tayari sab garera. Phalana dina phalana bara vivaha ko lagi chai bariya dilaunu bhanikan Naraina!